0: anaitwa Element Ele. Ile maskani 47. Baba itwaje? Eh bwana iache imbe. Niite bilimia ukipenda na niite Yasmini ya madada.
1: Wewe Rico anataka kulebea kwa zote zilizopo ulimwenguni.
0: Element Ele. Element Ele ana album kibao.
1: Ana album kibao.
0: Element Ele. Chenangalie wana ngoma zake ni kama ngapi ambao tuko nazo kwa database hapa hivi.
1: Angalia.
0: Akona maso, akona ayaya, food toy.
1: Itwaje
0: food toy.
1: Maso.
0: Yes.
1: Wrong place, itwaje hiyo.
0: Hii ni Wrong Places Remix. Yuko nani pia Element Ele? Yuko kweli?
1: Bowie the Elements, Rockers. So,
0: Element Ele. Akona food toy, ayaya, maso. Lakini kwa sababu producer Eric Wambugu anajua alipoa nini kule nyumbani leo, akaamua eke hiyo. Lakini ni poa.
1: Rahab the Six.
0: Pigo tena zaidi. Hati hiyo song imecheza. Mdumo uliza link ya 8:30 PM. Inaitwaje vile? Eriko Igwe.
1: Asante kwa kuweka hiyo goma. Hiyo ni lilo. Bema, bema, bombolo, mtapa, fere, more. Toa hela.
0: Kenya aliyefuata maagizo, bosi wangu anakula hela kwake.
1: Toa pesa.
0: Kabla tuangalie katika hii siku kusahau, leo tunamtafuta nani? Oi.
2: Yeah.
0: Wanakuita nani kutoka api mami?
2: Miriam Gitur kutoka Molo.
0: Molo unafanya kazi gani pale mami?
2: Biashara tu.
0: Gani?
2: Mtumba.
0: Oh, unauza mtumba? Biashara inanoga ama kidogo
2: si poa sana. Iko down
0: kiasi.
2: Eh
0: bwana, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 18.
0: Ngapi imeingia?
2: 95,000. Hata sijui nianzie wapi. Nakwambia nimefurahi.
0: Bwana boost biashara mami, mara 18.
2: 18 na sisi moyo.
0: Enjoy your money 18 times.
1: Bro.
3: Yes, hello.
1: Niaje?
3: Poa sana.
1: Brother, mimi naitwa Baruk Mwalimu, niko na bili na kupigia simu kutoka Radio 47.
3: Yes.
1: Ebu confirm na sisi ni pesa ngapi imeingia kwenye account yako?
3: Leon, imepata 67,000 Kenyan shillings.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 3.
1: Ehe.
3: Na nikakufa na box 4.
1: Hey bro, enjoy your money.
3: Thank you so much.
0: Kaka
1: amecheza mara 3
0: na amekufa,
1: amepata 67,000.
0: Fanya hivi.
1: Kuna mtu amecheza mara 18, amepata 25,000.
0: 95.
1: Oh, 95.
0: Fanya hivi. 1000 Kenyans.
1: Ndio.
0: Wakufa na box moja waokote. Wote 1000 watakufa na box moja mara 5 wataokota. Another 1000 wacheze mara 3.
1: Ndio.
0: Wataokota. Another 1000 wacheze randomly. Na kuna wengine 1000 fuatanisha zako mbili tu, yani *279# ya kwanza, *279# ya pili. Zikifuatana tu pale unaokota 20,000 Kenyan shillings. Boss wangu wape.
1: Tufanye hivi.
0: Wape.
1: *279# *279# bilibia fiatua.
0: Atenene
1: fiatua baba.
0: Pigo tena zaidi, tuangalie kama tuko tisti na tuko tayari au sio?
1: Ndio.
0: Bwana mbona Simoni nani?
1: Telefoneke.
0: Yeah. Ataingia kweli leo?
1: Bado yuko holiday Arema.
0: Ah, kwani haijaisha?
1: Sio juu after Arema ikiisha hiyo festival mnaenda ku apply kile ambacho mmefundishwa kwenye festival.
0: Ah.
1: Na unajua yule ni reverend.
0: Bismillah.
4: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
4: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
0: Naimpigia simu msikizaji, ni kijana mmoja ambaye ni comedian kutoka Machakos County. Amepiga comedy boss wangu, amepiga skits za kwake, amepiga skits na Tom Daktari za darasa, you know. Ni mfanyi biashara mjasiriamali, na sasa hivi anataka ubunge Mavoko constituency.
1: Tunaimpigia simu County. ni kijana ambaye miezi michache iliyopita alizua vurumai na vurugu mtandaoni baada ya kuclaim kwamba alitransact na certain county na hajalipwa. Kwa sasa amesema wacha aingie kwenye bunge la kitaifa atetee wana Mavoko.
0: Pigo tena zaidi, napigia simba swangu, anaitwa Sami Kioko. Bismillah. Cynthia.
5: Yes.
0: Habari ya jioni.
1: Bili.
0: He?
1: Bili. Haya wamtafuta Cynthia kisa.
0: Sami Kioko. Bismillah. Sami Kioko.
6: Mzee Bili.
0: Habari ya jioni.
6: Niko shwari.
1: Huyo Bili ana adabu.
0: Mheshimiwa Sami Kioko.
1: Unajua uwezi ita mheshimiwa ati na jina yake tu ati Sami Kioko. Wewe unafikiri huyu ni mtu wa kawaida tu?
6: Anakosa heshima.
1: Anakosa heshima to the incoming MP Mavoko.
0: MP in waiting. Ai. Ama mbunge mtakiwa, si mtarajiwa.
6: Itasumbua sana.
0: What's up my brother?
6: Niko shwari, uko aje?
0: Mimi nashukuru Mungu bwana. Radio 47 upo live on air.
6: Alright.
0: Na mwanangu bavuni hapa hivi anaitwa Mbaruk mwalimu.
6: Mbaruk, msalimie sana.
1: Nimesalimika mheshimiwa, unaendeleaje?
6: Niko shwari, Mungu anasaidia.
1: Mheshimiwa ground nasema ni wewe tu, hakuna mtu mwingine. Ni wewe tu mheshimiwa.
0: Ni yeye watampea ama ni yeye hawatampea?
1: Ni yeye watampea.
0: Oh. Watu wakisema ni wewe, wajua lazima ujue utafanywa nini. So mwanangu ni Mavoko constituency.
6: Mavoko constituency.
0: Are you ready bro?
6: I'm born ready my brother.
0: Wow. So unasema deni imekatapult ama ni katapult? Deni imeleta azma, you know, ya ku serve the people.
6: Hapana, mimi nasema vitu zingine unajua kwa maisha hatupangi, zinatupata tu.
0: Naam.
6: Ni kitu imenipata, nikaona kuna haja kubwa. Tuingie pale Mavoko sababu pia ni nyumbani. Haya, permanent resident wa pale Syokimau Mlolongo, biashara zetu pia ziko pale.
0: Naam.
6: Tunaelewa vile Mavoko ina operate.
0: Ndio.
6: Na tukaona tuanze safari na watu wetu wa Mavoko.
0: Au sio?
6: Sababu mimi naamini mbele ni pazuri.
1: Mheshimiwa, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
6: Yes.
1: Where we call someone anatupatia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima, dawamu yako itakuwa ni gani?
6: Siku ambayo sitawaisahau.
0: Ndio.
6: Itakuwa ni siku gani? Mimi nina vitu vingi sana, itakuwa ni siku gani?
1: Hata ile siku mlikula mkulipa mkatoka mbio. Yoyote tu.
0: Akiwa kole.
6: Siku ambayo sitawahi kuisahau.
0: Yes. Ukiwa high school, ukiwa college, ama katika harakati zako tu za biashara zako tu hizi.
6: Oh, tuseme tu ni siku ambayo walinikamata, wakanirusha kwa gari, wakanipiga kwa bara, sina fahamu. Hiyo ndio siku siwezi fahamu.
0: Ilikuwa tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka upi?
1: Na ilikuwa vipi?
6: Sikumbuki, ilikuwa ni March ama mlini, ni mwaka huu tu pale ikianza.
0: Naam.
6: Kitu ambayo iliniaffect sana. So, na sio mimi peke yangu, ni familia.
0: Naam.
6: Ni siku sitawahi sahau, lakini sisi tumepita pale. Mimi nasema ya jana imepita, ya leo imeisha. Mbele ni pazuri.
0: Yeah, yaliondoe ile sipite.
6: Yes,
0: mbele kuzuri.
6: Mbele pazuri.
0: So bro, you saying is not even physically peke yake, hata emotionally ilikuwa blanda.
6: Yeah, iliniaffect sana. Iliniaffect, nikaaffect pia familia yangu. So sio kitu naweza sahau haraka sana.
0: Yeah.
6: Ni kitu naikumbuka kila wakati.
0: Yeah, every now and then inakuja
6: tu, naona ukatili, naona unyama, lakini tunasema mbele ni pazuri.
1: Hiyo kesi inaendelea aje sasa hivi?
6: Wacha niseme the progress iko sawa.
0: Okay.
6: Not the way we wanted.
0: Yeah.
6: Na si vile tulikuwa tunatarajia, lakini at the end of the day it is very positive. Pia tuwashukuru nina kama media, tuwashukuru pia wa Kenya, tuwashukuru pia jamii kwa kuweza kusimama na sisi, na ndio maana tunasema tu wacha tusonge mbele, tusiangalie pia nyuma.
0: Haijakuwa rahisi.
6: Haijakuwa rahisi.
1: Unasema ulipigwa ukitafuta haki yako.
6: Ndio tunasema. Wacha tuangalie mbele tu, sababu tukijaribu kurudi nyuma sana tunatafuta labda ile sympathy ama nini. Wacha tuangalie mbele tu.
0: Uzuri tu haku interfere na mbegu.
1: Hiyo nayo hatuwezi confirm.
0: Ukiona mwanaume kidogo anafurahi hivi, aligard hiyo sehemu.
6: Pale ni pazuri.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Sami Kioko, wana Mavoko na kusikiza sasa hivi, unawaambia nini?
6: Mimi nawaambia kitu moja. Sami Kioko analeta heshima Mavoko. Na wakati tunazungumza kuhusu heshima, tunasema heshima hata vile tunapiga siasa zetu.
0: Yes.
6: Sisi hatupigi siasa za matusi.
1: Naam.
6: Hatupigi siasa ya kugawanya jamii.
1: Ndio.
6: Mimi naingia kwa wananchi niuze sera zangu kama Sami Kioko.
1: Naam.
6: Na wana Mavoko wakinipa fursa ya kukua kiongozi wao, mimi nitaleta heshima. Unajua wakati unaleta heshima mahali na maanisha kama ni wananchi, mazingira ambao wanafanya biashara itakuwa sawa.
1: Naam.
6: Barabara zitakuwa nzuri.
1: Ndio.
6: Watoto wetu watasoma kwa heshima na vijana wetu pia watapata opportunities, na hiyo sasa ndio kuleta heshima. So mimi kitu ya kwanza, my biggest goal na agenda ni kuhakikisha Mavoko tumeweka heshima tu.
1: Ndio.
6: Heshima mama zetu, baba zetu na vijana wetu.
0: Pigo tena zaidi. Shukrani sana mheshimiwa kuongea nasi. Na najua sisi hapa student kuongea na mheshimiwa. Kaida na cheki. Mheshimiwa tuko watatu tu. Mimi producer na Mbaru kumwalimu. Nadhani hiyo lugha umeielewa, na kama hujaelewa ukifika bunge utaielewa zaidi.
6: Wacha niseme imeisha hiyo.
1: Unajua mheshimiwa, tuliona juzi ulifanya fundraising. Na ile hesabu sio hesabu ndogo, ni hesabu mzuri. Kwa hiyo vijana wako ukitushikilia hata sisi tunakushikilia.
6: Tazidi, tazidi.
0: Sawa, shukrani sana bro.
6: Asante bro.
0: Ametuma.
1: Kutuma nini?
0: Si amesema imeisha hiyo.
1: Labda salamu tu.
0: Kwa mpigo. Haimbo sio.
1: Kwa nini unakuwa serious? Unakuwa serious?
0: Kwa nini wewe uko serious?
1: Hai bwana. Wewe mwenyewe unahitaji sisi tumchangie pesa campaign. Unataka kupatia ile kidogo amechanga. Wewe utumie headache.
0: Sasa pasa namba tukitoka hapa, wewe mwanangu uko shua hajatuma. Hebu nionyeshe SMS.
1: Nasemaje? Usitume kitu.
0: Ehe.
1: Kama sisi wenyewe tunadhulumiana hapa studioni.
0: Ehe.
1: Itakuwa yako kidogo hiyo. Kula na ndugu zako na jamaa na marafiki. Achana bili 100.
0: Huyu
1: hata upatie milioni 100 leo. Shida zake ziko pale pale za pesa. Hazishagi.
0: Hakuna mtu ambaye ana shida ya pesa. Nasemaje? Ukipata mali,
1: njoo tukulipe.
0: Na hii
1: si ya kusahau.
4: Hii si ya kusahau.